Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim beni kibaruya lase aw ma don o don wula fɛ ni waati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.

ni tun ye sirata almustakim kibaruya ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnniko ɲuman la. Ala ka duba aw ye, aw k'an bɛn don wɛrɛ.